0: harkoki ta Armenia ta shirya wata doka na shiga tarayyar Turai. Har ila yau a farkon watan Mayun da ya gabata, Pashinyan ya karbi bakoncin taron al'ummomin siyasa ta tarayyar Turai a Yerevan, babban birnin Armenia, inda a tattaunawar shi da 'yan jarida bayan taron, ya jaddada cewa kasarsa ba ta goyon bayan yakin da Rasha take yi da Ukraine. Wannan ya haifar da zazzafar martani daga Moscow, inda shugaba Vladimir Putin ya yi barazanar sanya takunkumi ga Armenia. Yayin da tsoma bakin Rasha a harkar siyasan Armenia ya zama zazzafar muhawara tun kafin zaben, ana shiga cikin dardar yayin kamfen tsakanin kowane bangare, inda dakarun tsaron Armenia ke yawan kaddamar da bincike kan 'yan hamayya masu goyon bayan Rasha. Prime Minister Pashinyan sau da dama a wajen gudanar da kamfen dinsa ya jaddada fifita muradin kasar, wanda ya hana shi waiwaye kan bukatar wasu na sake bude kan iyakar kasar da yankuna Nagorno-Karabakh, wanda Azerbaijan ta sake karbe iko daga dakarun Armenia bayan sun raba gari a 2023, wanda ya kawo karshen yakin da ya dauki tsawon shekaru 30. Masu aiko da rahotanni sun ce ana kyautata zaton cewar za a gudanar da zaben cikin haske da adalci.
1: An gaishe ki Raijana Munir Yahya. Da wannan rahoto naki ne muka kammala rahotannin da muka yi masu sauraron mutane di a wannan safiya. Amma fa ku ji gaba da bibiyar mu a kafofi daban-daban, kama daga na radio har izuwa ga kafofin sada zumunta na zamani irin su Facebook da sauransu. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarbe ke muku fatan alheri daga nan birnin Bon. Na barku lafiya.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. A jadawalin shirye-shiryen DW zango na biyu muna tafa da sharan ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya. Da sharan ku shiga club da amsoshin takardunku har ma da wasiƙunku masu sauraro. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai in sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Mutane sama da 500 sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda. Kuwait ta yitar da sabbin hare-haren da Iran ta kaddamar a kasar ta. Za a gudanar da zaben majalisar dokoki kusan sau uku a cikin watanni 18 a kasar Kosovo.

0: Rahotanni daga birnin Kin Sasha na cewa akalla mutane 500 ne suka kamu da cutar Ebola a kasar da ke tsakiyar Afrika. Hukumar lafiya ta duniya WHO ita ce ta sanar da hakan, inda ta ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun haɗar da mutane 452, yayin da mutane 82 suka mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a ƙarshen wato a makonni ukun da suka gabata. Hukumar ta ƙara da cewa ƙasar Uganda mutane 19 sun kamu da cutar, yayin da mutane 2 suka rasa rayukansu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaidawa manema labarai cewa annobar ko kuma cutar na ci gaba da yaduwa cikin gaggawa, inda suke ta faɗi tashin ganin sun dakile ta. A dai shekara ta 2014, kasashe da dama a yankin wato Afrika ta yamma sun kamu da cutar, wato mutane da dama sun kamu da cutar Ebola, inda akalla 28,000 suka kamu da cutan kenan, yayin da 11,000 suka rasa rayukansu. Kuwait ta haifar da sabbin hare-haren da Iran ta kaddamar a kasarta, inda ta ce hakan wata babbar barazana ce ga fararen hula. Ma'aikatar harkokin wajen Kuwait ta sanar da cewa hare-haren da Iran ta kaddamar da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da kuma rokoki ya ƙetare iyaka, wanda san ba za su lamunta ba. Kuwait ta ce farmakin na Iran na sake jefa wato yankin cikin wani mawuyacin hali. Hukumomin Bahrain da ke makwabtaka da Kuwait sun tabbatar da cewa Iran ta harba makamai masu linzami da rokoki a cikin ƙasarta. Rasha ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa sama da 100 na Ukraine, ciki har da waɗanda ta harba kusa da birnin St. Petersburg, wajen da Moscow ke gudanar da babban taron tattalin arziki. Moscow da Kiev daina ci gaba da zafafa hare-hare a tsakaninsu a daidai lokacin da ake ta faɗi tashin shawukan yakin da aka shafa shekaru kusan 5 ana gwabzawa. An dai kammala taron a wannan rana ta Asabar jim kaɗan da kammala jawabin shugaba Vladimir Putin. A ranar da aka fara taron dai na birnin St. Petersburg, Ukraine ta harba jirage marasa matuƙa a guda daga cikin matatar man fetur da barikin sojoji na yankin da ke kasancewa mahaifar Mr. Putin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta yi nasarar kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙa aƙalla 376 a sassa daban-daban na ƙasar. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW. Kosovo za ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki kusan sau uku a cikin watanni 18 sakamakon dambarwar siyasar da ƙasar ta fada ciki duk da yunkurinta na samun kusanci da EU da kuma NATO. Hukumomin ƙasar da ke yankin Balkan sun tsara gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a gobe Lahadi saboda rashin samun daidaito a wa'adin ƙarshe na zaben watan Maris kan wanda zai mai gurbin tsohuwar shugabar ƙasar Vula Osmani. Jami'ar Firaminista Albin Kurti mai ra'ayin 'yan mazanjiya ita ce ke da rinjaye a zauren majalisar dokokin ƙasar a zaben da aka gudanar a watan Disambar bara. To sai dai dole ne a samu ƙuri'u aƙalla wato 80 cikin 100 kenan daga mambobi 120 na majalisar kafin a amince da naɗa sabon shugaban ƙasa. Shugaban zauren majalisar tarayyar Turai Antonio Costa ya buƙaci Kosovo da ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana domin samar da haɗin kan ƙasashen Turai. Shugaban ƙungiyar Cockroach Janta Party mai tambarin kyankyaso ta matasa masu zaman kashe wando ya isa birnin New Delhi na ƙasar India daga Amurka domin jagorantar gangamin adawa da gwamnatin Firaminista Narendra Modi. Abhijit Dibke mai shekaru 30 wanda ke zaune a ƙasar Amurka a tsawon shekaru 2 ya ce iyayensa na cikin fargaba saboda yunkurin gwamnati na cafke shi. A gefe guda 'yan sanda sun kewaye harabar dandalin Jantar Matar da ke tsakiyar birnin New Delhi domin daƙile zanga-zangar da dubban matasa ke yi, inda suke ta kiraye-kirayen murabus ɗin ministan ilimi Dharmendra Pradhan. Gwamnatin Modi ta rufe shafin X ɗin jam'iyyar ta kyankyasai a faɗin ƙasar, matakin da matasan suka ƙalubalanta a gaban kotu. Guda daga cikin ministocin gwamnatin India Kiran Riju ya zargi masu fafutukar da haɗa kai da Pakistan da kuma maƙiyan India wajen haifar da ruɗani a faɗin ƙasar. Matasa sama da miliyan 2 ne suka yi rajistar shiga ƙungiyar ta Janta a shafin Instagram tun daga kafata a tsakiyar watan Mayu. ko karshen labarin kenan yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku farawa da ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya da shirin ku shiga club da amsoshin takardunku har ma da wasiƙun ku masu sauraro Musa Tijjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya
1: DW ciniki da masana'antu
2: Karancin wutar lantarki musamman ma a wannan lokaci da ake tsananin zafi na ƙara haddasa mummunan illa ga ƙananan masana'antu a arewacin Najeriya.
3: A cikin awa 24 da kake da shi za ka kunna inji awa 8. To na ga maka da arewa ta karka samu anan mako in ya tafi.
2: Masu sana'o'in na zuba makudan kudade wani bima har su ciyo bashi da nufin komawa ga wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Ku dogaro da injinan generator don samawa kansu mafita.
4: Abinda kake samu kuna raba daidai ne da fetur.
2: Shirin ciniki da masana'antu na wannan mako zai duba irin kalubalen da ke tattare ga kamfanoni da masana'antu ne wanda suke fuskanta sakamakon karancin wutar lantarki a arewacin Najeriya. Kana shirin zai duba wasu muhimman hanyoyin dogaro da kai don yi wa tufkar hanci. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu. Shekaru aru-aru Najeriya na fama da rashin isasshen wutar lantarki. Kana kuma batun ya kasance a bakunan fitattun masu neman takara don darewa kan madafan iko. Wannan matsala ta shafi bangarori da dama na zamantakewar yau da kullum da bukatun more rayuwa. Wani bincike da hukumomi suka yi a shekarar 2024 ya yi nuni da cewa ƙanana da matsakaitan kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu kimanin miliyan 39 ne Najeriya ta mallaka. Kananan kamfanonin ciki har da na masu sarrafa abinci da masu dinki ko aikin katako da masana'antun roba da takalma na wakiltar kaso fiye da 96 cikin 100 kana suna samar da kudade kusan kaso fiye da 50 cikin 100 na baitul malin kasar. Sai dai karancin wutar lantarki na taka muhimmiyar rawa musamman ma ga waɗannan kamfanoni da matsakaitun masana'antu inda take musu targazo da mummunar illa wajen ba su damar haɓaka tattalin arziki da Allah ya albarkaci giwar nahiyar Afirka da su. Alhaji Sani Hussaini Sani, usa ne a ƙungiyar masu masana'antu da kamfanoni a Najeriya.
3: Na farko nawa ka sai generator ma na diesel din ka ajiye, sannan yanzu magana ake na diesel kowane lita ɗaya ya kusa kaiwa naira 2000. To ina ganin ba wani mai masana'anta ma da zai iya kunna generator yi amfani da shi ka cokan ma shi ya samu riba balle ma ka cokan ba in ka ce ma a cikin awa 24 da kake da shi za ka kunna inji awa 8 to na ga maka da arriba ta karka samu anan ma kudin ya tafi saka shi ko ana aje shi ne a bisa alal laruci nan samu matsala na wutar lantarki ka kunna shi awa 1 ko 30 dan ka aikin kai tsaya duba da ka dauki ma'aikata ka sai kayan aiki wasu kuma yanayin injinan ba sa buƙatar ba sa son a tsaye da su kuda na minti ɗaya ne za ka iya samun asara mai tarin yawa. To gaskiya a ciki dai mu ina ganin wutar lantarki na ita ce dai muna ganin a kan gaba ita ya kamata a gyara ita kuma muke sara muke ganin ita fi komai a gurinmu.
2: Yawancin ƙananan 'yan kasuwa na dogaro ne da wutar lantarki domin gudanar da ayyukansu irin na yau da kullum. Sayan man diesel domin wadatar da generator da suke amfani da shi sakamakon karancin wutar lantarki na yi wa rayuwarsu mummunar barazana. Kudaden da suke fitarwa wajen cike gibin bukatar su ta neman man diesel na kuma komawa ne kan masaya ko kun masu bukata. Malama Sauda Jafar wata tela ce a Najeriya.
5: Ka karɓi dinkunan mutane ba wuta. Dole ne ka san yadda za ka yi ka nemi yadda za ka yi ka yi wannan dinki. In kana da generator zaka ce zaka sami shi mai man fetur shi ma kullun karuwa kudin sa yake kaga dole a ce wannan mai ka siye shi da tsada dole a ce kai ma dinkin dole ka dan ƙara kuɗi to wannan ƙara kuɗi shi ma zaka sami matsala da kwastomominka saboda suna ganin cewa a ya za a yi dinki ka ce musu zaka caje su naira 1000 kaza a naira 10,000 kaza kaza kaza kaza to mutane wani lokacin sai kaga duk da dai sun san yanayin da ake ciki sai kaga ana tsitsi ana cewa a dinki yayi tsada waye to sai kaga wani lokacin kai dinkin baka wani fita sosai ba.
2: Idan wuta ta dauke kamfanoni da masana'antu manya da ƙanana waɗanda ba su da ƙarfi na aje ayyukansu kwata-kwata dauko daga teloli da masu abinci da kayan sanyi kamar kifi da lemun kwalba inda suke tafka asara kana wasu daga cikin kamfanonin na kawo jinkiri ko tsaiko wajen kammala oda kan kayan da abokan cinikayya suka nuna bukata lamarin da ke sanya wasu masu waɗannan masana'antu irin su Sadiq Abubakar Muhammad ke yin tauna kulla don komawa ga wutar lantarki mai aiki da hasken rana
4: abin da yafi ma sauki shine Allah ya taimake ka ka tattara kuɗi ka hada solar to insha Allah za ka fi ganin riba wannan shine abin da ya ja hankali na sannan abu na biyu a rana muna iya yin dinki kamar na awa 8 idan za ka yi dinki a kalla na awa 9 nan kai samu naira 15,000 to idan da inji kake amfani a kalla inji sai ya ci wajen naira 7,000 a yadda tafiyar petrol yake tafiya yanzu sai ya ci wajen naira 7,000 amma da ce wutar akwai ta tsayayya to ita nefa gaba take da sola saboda wasu abubuwan

0: Ana sauraron shirin ciniki da masana'antu ne dake zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ko baya ga dimbin asara da suke tafkawa a duk lokaci, rashin wutar lantarki na ragewa kamfanonin da Allah ya horewa Najeriya gasa a tsakankanin su, wanda ka iya dakushe fito da hadakar su a fili. Kana gogayyar wasu kayayyaki daga wani kamfanin zuwa wani na raguwa saboda tsananin tsada da ake fuskanta. Wa uba kamfanonin ma na fama da kamfar ma'aikata masu basira da ka iya bullo da wasu sabbin fasahohi da ka iya jan hankalin masaya ko masu bukata. Batun da kuma Alhaji Sani Usaini Sani kusa kungiyar masu masana'antu ya tabbatar da hakan yana mai cewa.
1: Na farko dai mu a masana'antu har ga Allah mun fi so a ce akwai wutar lantarki ta ƙasa. Saboda shi dimi masana'anta ba hurumunsa ba ne, ba layinsa ba ne a ce kana zuwa kana kokowar. Ka ɗauki kuɗi ma ku dai ka zuba a sayan dizel da mashin na dizel da reta ko ka sayi panel na wuta ko abubuwa batira na wuta wanda kuɗaɗe ne masu makudanya wanda ya kamata shi ka zuba su a cikin sana'arka. Don ka samu wato kaman raw material kenan, kaman ainihin sanadin kayan aikin da ya kamata ka amfana da su. Don ka rike masana'antarka amma ka ɗauki kuɗin ka je kana sa wuta. So shi mai wuta mai kamfani kullum zai fi so a ce kawai wuta aka ba shi mai rangwame mai sauki kuma a yi masa lissafi ƙarshen wata biyar. Ya fi dacewa a ce ana aiwatarwa a wannan ƙasa.
0: Maƙudan kuɗaɗen da kamfanoni ke kashewa wajen kafa sola na iya kawo masu mummunan illa ga jarin su na asali, a yayin da a share ɗaya ƙarancin wutar lantarkin ma dai na yi wa tattalin arzikin Najeriya na ƙasu, kana tana hana ci gaban masana'antu tare da ƙara yawan masu zaman kashe wando, musamman ma a yankin arewaci. Idan har gwamnatin Najeriya na son kawo ƙarshen waɗannan matsaloli, dole ne sai gwamnatin ta zuba jari da ɓangaren wutar lantarki don samar da hanyoyin gina makamashi, musamman ma da ake iya sabuntawa. Alhaji Sanusi Usaini Sani ya yi ƙarin haske.
1: Za a je ta gwamnati ta sa kuɗi tunda tana da fili, tana da mana daji a arewa. A je a yi wind farm, a je a yi solar farm ɗin nan, a samu babban daji a zuba wannan panels ɗin a ƙarƙashin rufin wuta. Ko kuma a samu wind turbine ɗin nan inda ake da iska a saka su. To duk wani za su taimaka ina jin da Allah ya hore mana wannan abubuwan a nan arewa. Akwai iska, akwai daji, akwai wanda za a yi wannan abubuwan a ciki. To zai taimaka wannan dogaro da shi ainihin wannan wutar lantarki da ake samu ta.

0: Duk da yake amfani da sola a yanzu ita kadai ce hanya mafi cancanta, kalubalen da ke tattare da ita na yi wa masu karamin karfi barazanar dorewar kamfanonin su da ma wasu daidaikun masana'antu waɗanda ba su da jari mai karfi. Kuma sauraro, a nan muka zo ƙarshe na shirin mu na ciniki da masana'antu na wannan mako. A madadin daukacin yan uwa abokan aiki na musamman ma wakilin DW Hausa Abdulrahman Kabir daga Kano, daga nan birnin Bon na ke tarayyar Jamus Abdullahi Maman Ahmadu ne ke cewa da ku, ku zama lafiya.
1: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
2: A wani binciken dadaddiyar kungiyar masutan Kaduna da ke arewacin Najeriya ta fidda, ya bayyana da shigowar damunar bana ya kawo sabbin damarmakin bunƙasa tattalin arzikin al'ummomin da ke zaune a gabar kogin Kaduna da wasu jihohin arewacin Najeriya, musamman ma dai ga masana'ar kamawa da saida kwadi da kaguwa da kunkuru tare da sauran dabbobin ruwa daban-daban, lamarin da ke samar wa dumbin matasa ayyukan yi, abun kuma da ke inganta cinikayya da tattalin arziki tsakanin kanana da matsakaitan yan kasuwa da ke saida halittu da sauran dabbobin ruwa.
3: Shi ana samun kudaden shiga daga masinci zuwa dan bankwai mai shiga daji zuwa kuma dan bankwai ko mai sai da kifi a shago. Kwadi na karuwa, kai kanka sai ba sai an yi magana ba za ka ji kwadi na kuka wanda yake karuwa su ne.
4: Farashin dabbobi ruwa da muke zuwa bakin kogi musiya, muna zuwa ne domin farashin su na da sauki fiye da na wanda suke saidawa a kasuwa.
2: Shugabannin kungiyar ƴan su da ke kamun kifi da sauran halittu ruwa a gaban kogin Kaduna bayan wani binciken da suka gudanar a makon da ya gabata, sun dai baki ne da kasuwancin dabbobin ruwa bunƙasa sakamakon saukar damunar bana a wannan shekarar, lamarin da suke samun alheri da kasuwanci, a cewar Malam Mahmud Ibrahim Idris, sakataren kungiyar masunta na asali a Kaduna.
3: Muna farin cikin shigowar wannan damuna wanda take dama an ce damuna war albarka. Daga cikin abubuwan da muke ganin cewa inda damuna ta zo ana samu a bangaren su wanda yake dukkan aka ce su abu ne wanda ya shafi ruwa wanda ake shiga ai kwadi na karuwa, kai kanka sai ba sai an yi magana ba za ka ji kwadi na kuka wanda yake karuwa su ne, za ka ga an sa kayan su, akwai kaguwa, akwai kunkuru, shi ma da wasu daga cikin kifaye wanda inda muna ta zo sukan zo bakin gefe kuma su yi kwai su yi kyankyasa, wanda kuma akan sa wasu tarakuna irin su indurutu su mali lokacin damuna dan a kama kifi.
2: Babu shakka dai a wasu kasuwannin da ke kusa da kogin Kaduna ana samun masu sayi daga sassa daban-daban na kananan hukumi 23 da ke a fadin jihar domin sayen waɗannan dabbobi da ake amfani da su wajen abinci da kuma wasu dalili na kasuwanci. Hakan ya taimaka ainihin wajen samar da hanyoyin kuɗaɗen shiga ga matasa da mata masu sana'o'in hannu a yankunan, a cewar Mahmud Ibrahim Idris, sakataren masuntan Kaduna.
3: A yanayin kayan sun, akwai waɗanda in suka yi amfani da shi kalan kifin da aka fi samu, ana samun shigan ainihin kuɗi su ɗin a wani ɓangare, amma kuma mu muna amfani da lokaci da kaya ne, da damuna akwai kala kayan da ake amfani da shi, haka ma da rani ko da kaka duka akwai kalan kayan sun da ake amfani da su.
2: A halin yanzu dai binciken ya nuna da cewa yawaitar ruwan sama da jikan rafuka da fadamomi sun haifar da ƙaruwar yawan waɗannan dabbobi, lamarin da ya janyo ƙaruwar harkokin kasuwanci gadan-gadan. Masu sana'ar sun bayyana cewa suna samun ƙarin amfanin gona daga kamun kwadi da kaguwa idan aka kwatanta da lokacin rani, in ji shugaban.
5: Alhaji Ibrahim, Chairman Kaduna State Fishing Cooperative Union. Eto alhamdulillah, wannan lokaci shi ne muke ce mishi tashin ruwa na farko. Yanzu farkon tashin ruwa kamar nan kogin Kaduna, duk kalan halittar da ka sani in ya ji ruwa ko kada ne za ka ga yana yawan dagawa saboda ya ji sabon ruwa mai ni'ima. Kamar a yankin Kwara da Benue, to su kuma yanzu za ka ga duruna in ruwan ya je mata ta ji sabon ruwa za ka ga tana yawan dagawa saboda wannan ruwa suna jin daɗin shi, dan damuna ni'ima ce. Ai kamar kifi za ka gan shi yanzu ya dawo gefe, dan duk wani ƙwaro zai zo gefe a nan zai yi kiwo, shi ma kifi a nan zai zo ya samu abin da zai ci, mu ma a nan za mu samu abin da za mu.
2: Shinku ana samun da ko sauki a bakin kogin, ga abin da wata ke cewa.
4: Farashin dabbobin ruwa da muke zuwa bakin kogi musiya, muna zuwa ne domin farashin su na da sauki fiye da na wanda suke saidawa a kasuwa da kuma gamjige, domin na gamjige sukan kawo wa ne daga other states irin su Ibadan, KBU da insurance, amma idan mutum ya je bakin kogi ka je bakin rafi zaka gan su da yawa, ga su nan barkiti ba ma musu siya.
6: gaskiya mu muna zuwa bakin rafi muna zuwa muna siyan wasu dabbobin ruwa suna da sauki sosai inda muke zuwa muke siyo su crayfish ahen kifi
2: masu ruwa da tsaki na fatan cewa idan aka ci gaba da samun damuna mai kyau tare da kula da muhalli harkokin kasuwancin kwadi da kaguwa da sauran dabbobin ruwa za su ci gaba da bunƙasa tare da ƙarawa al'ummomi hanyoyin samun dogaro da kai inda suke buƙatar shigowar masu hannu da shuni da gwamnati domin ƙarfafa musu bunƙasa sana'ar a cewar dai Muhammad Ibrahim Idris
3: kalubale na farko kalubalen da muke fuskanta muna fuskantan shi kan shuruwan idan ya shigo saboda ana samun ambaliya a sau da yawan lokuta yakan cinye mana kayan su wanda yake kayan sun nan kuma masu kuɗi ne da tsada sannan kuma wasu kayan ainihin amfani da ake da su ba kayan sun ba wanda su ma wanda na kamun kifin ne wanda yake kaman a ce jirage da gora banda ainihin tools din kayan su din su ma muna rasa su da kuma wuraren da ake sa kayan sun ma a cikin ruwan lokacin damuna ya mun fi asara musamman ma a ce an sako ruwan dam shi ma yana taimakawa wanda yake musunta suna yin asara na dubban ɗaruruwan kuɗaɗe
2: duk da yake dai suna fama da ƙarancin kayayyakin kamun kifi na zamani masana tattalin arziki da ƙwararru a bangaren muhalli sun ƙara jaddada muhimmancin gudanar da wannan sana'ar cikin kulawa domin kare albarkatun ruwa da kuma rage amfani da wasu tarkunan da ke illata sauran dabbobin ruwa masu sauraro duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe a madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin Bon na kasar Jamus ke muku fatan alheri a huta lafiya
1: DW ku shiga club
7: jama'a tare da sallama a gare ku da fatan mun saki saduwa da ku cikin wani sabon shirin na ku shiga club shirin dake zaburar da al'umma kafa kungiyoyi domin cimma nasara ga dukkan al'amura na rayuwa ta yau da kullum Masir Balabella ke tare da ku a wannan lokaci akala shirin za ta yada zango a birnin Lagos ga abin da ya jibanci ayyukan raya ƙasa da mu'amala ta gari abin misali a tsakanin kabilan da ke arewacin Najeriya amma mazauna birnin Lagos yanzu kuwa sai ku biyo mu sannan a hankali take kasancewa tsakanin kabilan manya da ƙanana a Lagos bisa la'akari da cewa ita ce tamkar ƙaramin Najeriya

0: Nigeria na da kabilu sama da 350 kuma bincike ya tabbatar da cewa kaso sama da 70 cikin 100 sun fito ne daga arewacin Nigeria. A bisa harkokin yau da kullum kabilun kan shiga birnin Lagos don neman abin rufawa kai asiri walau aiki na hukuma ko akasin haka. To ko yaya ire-iren waɗannan kabilu ke cuɗanya da juna bisa cimma manufar da aka sanya a gaba? To sai dai Hausawa da ke da rinjaye a arewa ba kasafai Malam Bahaushe ke tabbatar da kungiya ba. Ko me dalili? Alhaji Haruna Makori shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan zaɓi sanka na ƙasa. Ya bayyana ko waye Malam Bahaushe.
1: Na farko mutum ne wanda ya ce shi da san ainihin wani maganan haɗin kai a zuwa haɗin kai nan tashi ba. Sannan an kai an komo an samu masu dogon tunani waɗanda suka fahimci cewa haɗin kan nan yana da muhimmanci kuma akwai ranar da zai akwai lokacin da zai yi wa ainihin su waɗanda suka yi haɗin kan na rana. Amma kuma shi a Bahaushe wato idan kika wani jinsin wulakanci ya taso to a nan take kuma nan take sai ga haɗin kansa ya zo ba tare da wani bata lokaci ba. Amma kafin wani abin ya faru baya tunanin cewa haɗin kan nan da za a zauna a yi akwai lokacin da zai so yiwa ainihin su waɗanda suka haɗa da wannan jinsin nasu zai musu rana.
0: To a daura da haka ne matan Hausawa suka fara tabbatar da kungiya walau ta wajen bangaren biki ko suna. A cewar Hajiya Amina Abdullahi mazauniyar unguwar Agege a birnin Lagos.
2: Ko biki ka je ko suna ka je a Agege nan na Hausawa matan Hausawa za ka gansu suna meeting suna committee. In ka haihu ne za su haɗa maka kuɗi su baka kuma suna sha shawara abinda za su yi da kuɗi ko wani abu ya samu wani za tara mai kuɗi a bayan shi ko biki za ka yi za su haɗa kuɗi. Duk sunan da ka je yanzu ko biki za ka gansu da gurbinsu da sunansu kowa da gurbinsu akwai wani kuma suna ma matansu su matansu su kuma irin na manyan mata ne da suke taimakawa juna da masu kuɗi ne akwai na ƙanana da baka da shi akwai iri-iri za ka gani a Agege yanzu da ake yi na matan aure.
0: Madam Patience Julius ta fito daga jihar Plateau amma kuma an haife ta ne a birnin Lagos. Ta gaya mun muhimmancin kafa kungiya a lokacin da mahaifinta ya rasu.
3: To kungiya kam yana kawo haɗin kai, yana kawo zaman tare, yana kawo kauna. Na tuna lokacin da babana ya mutu 2010 mutanen kungiya sun saya mana sosai, sun kawo mana abinci, sun kawo mana kuɗi, sun taimake mu. Ba su bar mu a lokacin damuwa ba. So kungiya na da kyau domin yakan kawo kauna, yakan kawo zaman tare, yakan kawo abubuwa da mun yi muna yi a ƙauye da mun zo nan sai mu ci gaba da yi. Bai sa muna manta da inda mun fito ba. Yana tunashe mu ga inda muka fito.
0: Kabilar Igala sun fito daga jihar Kogi inda Malama Hauwa Zakari ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Igala a Lagos ta ce ba wai ba ta samu albarkacin kungiya ba sau ɗaya ba. Madam Dimatis ta fito kuwa daga jihar Kaduna kuma ta bayyana min yadda kungiya take tallafawa al'umma musamman marasa ƙarfi.
4: Duk da kasancewar mu a nesa da jihar mai ta asali, mun kafa kungiyoyi da kwamitoci domin taimakon junanmu ta fannoni daban-daban. Musamman ta fuskar kuɗi da tallafawa kasuwanci. A matsayina na 'yar Igala da ke rayuwa a Lagos, na shaida irin alheri da wannan kungiya take yi wa mambobanta. A lokacin da nake son faɗaɗa ƙaramar sana'ata ban da isasshen jari, sai wannan ƙungiya ta mu ta Igala ta tsaya man tsayin daka ta hanyar bani tallafin kuɗi domin in bunƙasa kasuwanci na. Kusan kowane memba na ƙungiyar nan yana samun taimako idan wata buƙata ta taso. Wasu ana taimaka musu wajen biyan kuɗin makaranta, wasu wajen lafiya, wasu kuma wajen fara sana'a.
0: To sai dai ra'ayi riga in ji masu iya magana, ko menene mafita ga waɗannan ƙalubale? Alhaji Makori cewa ƙungiya ta zama tamkar tilas ga ɗan adam.
1: Babban al'amari ne kuma yana da matuƙar muhimmanci a ko'ina kake, a duk inda kake za ka ga amfaninsa. Saboda haka ina kira ga jinsin duk ainihin al'umma Hausawa yake a duniya. To a rika kokari ana haɗa kawunan juna don saboda akwai ranar da haɗin kan nan zai zo mana rana, wace Bahaushe rana. Saboda haka ni ina kira ga duk inda al'umma Hausawa suke su rika kokari suna haɗa kawunan su don kuma don kare mutuncin ainihin yaransu. Kare ainihin mutuncin jinsin da suka fito da kuma kare mutuncin kansu. Saboda ina kira a duk inda Bahaushe yake, babu shakka wannan haɗin kai yana da matuƙar muhimmanci. Don Allah don ka kokari mana haɗa kawunan mu don mu tsira da mutuncin mu, don mu taimaki kanmu mu kuma taimaki al'ummar mu da inda take a duniya.
0: Shi ma Alhaji Nasiru Ibrahim Gulma kiraye da babban murya ga musamman Hausawa don fuskantar ƙalubale na rayuwar.
5: Saboda haka ina kira ga mu 'yan Arewa da ke zaune a Kudu, ya zama wajibi ya zama nan muna yin rijista na ƙungiya domin tattauna matsalolin da yake damunmu da kuma a gudunmuwa da za mu dinga ajiyewa a lokacin da duk muka yi wannan zama.

0: Adalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Jablab Joshua Ali, ma'aikaci a Jami'ar Jos dake Jihar Plateau a Najeriya, wanda ke neman tarihin Professor Mary Lar, matar marigayi Solomon Lar, tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a Jihar Plateau dake yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu, kuma wanda ya zama shugaban jam'iyyar PDP na farko. Domin samun tarihin Professor Mary Lar, ga wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos.
1: An haifi Professor Mary Lar a garin Lantan da ke karamar hukumar Lantan ta Arewa cikin jihar Plateau a shekarar 1935, kuma ta yi karatunta ne tun a karamin mataki na primary a garin Lantan har zuwa mataki na karatun da ta kai matsayin Professor a matakin karatun jami'a. Professor Mary Lar ta yi koyarwa a makarantun primary har zuwa mataki na ilimin Professor a jami'a a zamanin da take fagen ilimi a shekarun baya. Professor Mary Lar ta zama jakadiyar Najeriya zuwa kasar Netherlands shekarar 2003. Mai shekaru 90 da haihuwa a duniya, Professor Mary Lar ta haifi 'ya'ya hudu, uku daga ciki mata ne, ɗaya daga cikin 'ya'yanta namiji ne. Sun ko hada da Dr. Chelia Lar, Honorable Benny Lar, Dr. Deborah Lar tare da Barrister Mandan Mark Lar, wanda shi ne namiji guda daga cikin 'ya'yanta, kuma Allah ya mishi rasuwa. Azantawanmu da ita ta ce ko da shike yanzu shekaru sun ja, to amma za ta iya tuna wasu daga cikin irin gugurmayar da ta yi a fagen ilimi, musamman ma yadda ta yi kokari wajen samawa 'ya'ya mata ilimi da kuma ilimin makiyaya a shekarun baya.
2: Na godiya ga Allah da ya bani da rai har na iya na amsa tambayoyi a wannan shekaru. Ka san mutum da ya zama shekaru 90 zai iya manta da wasu abubuwa. Lokacin ne ina yarinya, iyayena suka ce me ta mace za ta yi da ilimi, ai ya kamata mace ta tafi aure ne kawai, gaskiya makaranta ba domin ta bane, ni kuma ina so. Sai mamana ta ji daɗin ganin yadda nake damuwa kullum ba, ta ɗauke ni ta kai ni gida, don da a nan Jos muke, ta kai ni gida na je na shiga makaranta. Da na shiga makaranta nan na shiga koyo, na yi wannan koyo da gaskiya har aka gama. To sai muka je gindiri, da muka gama a gindiri, da na gama komi, na gama da degree na, na yi PhD. To da na gama da makaranta, sai gwamnati Arewa ta ba mu ayyuka muna koyaswa. Na yi aiki a Capital School Kaduna, na yi aiki a Shanda, inda na bude secondary school don 'yan mata. Haka kuma na yi aiki a Soba, Shanzariya, na bude makaranta don 'yan mata. To da na yi wannan muna tafiya, sai ga mu har muka zo muka zama mai gida na ya zama gwamna. To kafin ya zama gwamna sai yana campaign a ƙauyuka, sai ya gaya masu Fulanin Ɗorawa can, ya ce in kun zaɓe ni zan ba ku karatun makiyaya. Sai na ce a'a, kaga iri yadda zan iya yin wani abu kenan. Na ce a kawo min mutane daga ƙauyukan ku Fulani da suke Fulani da suka iya sanin wani abu, ina so in karanta da su. Da aka bani wannan na wayan aiki, shi ne sai na fara da training mutane daga inda Fulanin suke. Muka yi musu training a abubuwan da za su koya, a koyar da karatu, a koyar da sanin shanukai, lura da su da abin da ya fi su kyau, kuma nemi hanya inda za a iya a sa su zauna su yi kiwonsu ba tare da wani wahala irin aje ana faɗa an je an shiga gonan wani, ko aje ana kisan juna don wani abu. Muka ce wannan za mu raba faɗa a sa musu inda za su huta su yi aiki su koyi karatu. Suka ce ga abin da suke so, sai muka rubuta muka fara training. Muka yi training na malaman, na tafiya daidai fa. Sai kuma abin ya zo ya rugurguje, bai zama irin wanda muka sa rai.
3: Matsayin kina wanda kika ga jiya, kika ga shekaran jiya, gashi kina ganin yau, ta ina za a kawo ƙarshen wannan damuwa na rashin zaman lafiya musamman a sassan Najeriya baki daya?
2: Sai dukkanmu mun haɗa kai, sai dukkanmu mun yadda da juna, a yi abin da za a yadda da juna. Sai dukkanmu mun ce, wannan hanya da aka bi ba daidai ba, ana mutuwa, ba a samun amfani. Wanne za mu yi yanzu? Gwamnati suna da lajashi, wato su ne gwamnati, su ne za su ɗauki abin wanda zai taimaki jama'a.
3: Ke ce mace ta farko a matsayin matan gwamnan mulkin farhula a jihar Plateau zuwa yau ana maganin shekaru 90 da haihuwanki yau. Ya kika ga siyasar da da siyasar yanzu?
2: Siyasar da muna nan zaune a ƙauyukanmu. Da ka san muna karkashin mulkin Turawa ne. Ka san da ba wuta ma da yawa a ƙauyuka, ba ruwan famfo, ba asibitai da yawa, ba ma asibiti sai da ƙyar aka sami wani clinic, ba abin zaman yanzu yanda muke jin daɗin zama, babu hanyoyinmu, wai. To, amma gashi an sami waɗannan, amma kuma ba zaman lafiya. Kai, in ka ganmu da junanmu, ba ka san wannan musulmi ne, wannan krista ne ba, ba za ka san wannan angas ne, wannan tarok ba, ba za ka san wannan bahaushe ne, wancan wani mutum daban, ko kamar a ce Yarbawa ko Ibo ko wane ne. Dukanmu muna nan a mun dungumi juna.
3: Kin yi ambasada? A ina kika yi ambasada?
2: Na yi ambasada a can Royal Kingdom of the Netherlands, can kasan Dutch. Ko me ake kiran su nan?
3: Kasan Netherlands kenan.
2: Kasan Netherlands, yawwa. Na yi shekara kusan uku da su. To, kuma a can na koyi abubuwa da dama, wanda na dawo nan kuma na tuwon dudduba, kuma akwai irin taimakon da na bayar zuwa nan Najeriya, sai na duba, kaga mutane can Sokoto akwai wani cutan da gingirin din nan wanda yakan ci baki yayyawa so. To, da na isa Netherlands, waɗansu suka zo suka yi same ni, suka ce to su da suna aikin asibiti, likitoci ne a Sokoto, amma da wani daruwa me ya faru musu, suka koma gida, suka bar wannan aiki. Ga wannan ciwo kuma yana taba zuwa. Suka zo suna taimako, kamar yadda Allah ya taba zuciya na, ya taba zuciya na, ya taba su haka. Suka ki barin wannan abin, sai da na nema musu hanya, suka sake dawowa Nigeria a Sokoto, har suka nuna mana hotunan waɗanda ga sunan da baki ya cinye, har yana so ya ci hanci ma, sun je sun gyara, suka bani hotuna, har na sa wani a takardar da na rubuta. Na ji daɗi, na yi murna. Sai kuma kutare, da akwai kutare da yawa a ƙasar nan, kutare sosai. To, da na je a Netherlands, muka fara sabuwa da gwamnati, sai muka ci aka yi magana, akwai wani wuri kusa da Zaria da aka sa kutare ne. Su Dutch su suka yi wannan wuri, su suka gina wuri, har mutane daga other parts of Africa suna zuwa.
3: A zamanin da kuka yi gwamnati a baya da marigayi Chief Solomon Lar, an samu zaman lafiya a Plateau, yanzu gashi ana samun tashi-tashin hankula. Wani shawara da ke barwa gwamnatin Plateau da ma hukumomi?
2: To, shawara ne zai zama na uwa, ba wai wata mai expertise wadda ta san wani abu ba. Na uwa, babban abu shi ne, na farko su yi hanyar da zai kowa zai rungumi Allah a zuciya. Su ma ba su nuna bambanci ba, su waɗanda suke mulki ba su nuna bambanci ba, su karɓi su rungumi kowa. Ka lura da maganin Solomon Lar, ai, kowa ya zo ya yi mulki a cikin gwamnatinsa, ya kawo koda kai wani iri ne, kuma development ya shiga ko'ina, ko kai wani, ko ka zaɓe shi ko baka zaɓe shi ba. To, amma yanzu sai ka ga wani ya je yana neman nasa kawai. To, in ana kana ji da naka kawai, to gaskiya sauran za su ji, ai, na mu mai na za mu samu leader, mu ma muna so mu sami namu. To, kaga in an yi irin wannan ba zaman lafiya, sai ka zauna da zaman ƙauna ga kowa, ka bar jin maganganu da yawa da za su sa ka yi tuntuɓe ka, ko son kai ya yi yawa. Son kai ba ta da amfani. In ka fi son naka zuriya, ko ka fi son naka ɗan uwa, dole waɗansu su ce, to, mu ba mu da mutum, mu ma muna neman mu sami namu sai a lokacin nan ne zaka same su da shawarwari suma ka ji na su ra'ayi in an yi abu ba a jin ra'ayin an ce democracy ba wai muna democracy wato gwamnatin jama'a don jama'a to jama'a ya kamata kuma a kawo su ciki ai a ji shawarwarin su menene suka ji su in kana so ka kawo sabon abu ka ji muryoyin jama'a din to amma sai ka ga gwamnati ya fito da wani abu shi kadai ko kuma leaders su fito da abu su kadai ba su ji ra'ayin mutane ba da yawa ba yakan kawo kasawa
3: wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba professor ne yake ambassador ce yake matan gwamnati ce yake wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba a rayuwanki yau a shekaru 90
2: makaranta maganar makaranta abinda ya dame ni a rayuwana kenan ka bani so in ji wani bai makaranta ba don nawa experience sai ina so kowa ya sami ilimi ya yantar da kanshi to daya kenan to ina gani kuma a cikin rayuwa akwai wasu ƴan kananan abubuwan da mutum ya zama involved a ciki kamar makarantun da na buɗe. Na buɗe makaranta a Filgani, na buɗe makaranta a Lantan guda biyu, na buɗe ɗaya wanda yaran da kamar ba su iya cin gaba da makaranta ba drop out don dalilai daban-daban.
3: A zamaninku ana iya zuwa da jeep manya-manyan jeep a ɗauki matan gwamnoni ana sarin wi kamar a lokacin ki an yi haka
2: sai ka gama su jeep na UNDP ko jeep na irin masu ba da taimako din nan in ka gani a ciki shi ne na zuwa aiki ne ina zuwa daji gamu da mutane da lokacin da nomadic education ya girma a Nigeria na kan je Borno can Maiduguri na ta interview ma mutane to irin wannan jeep shine yake taimake ni shiga daji sosai cikin Borno irin ilimin nan muke so kuma ya shiga jikin Nigerians duka a ilimin da ina so wanda zai sa mutum ya yi abu da kanshi ya iya lura da kanshi da gidansa kada ya zama mai gudu bai iya lura da gidansa ba
0: Professor Mary Lar matar marigayi Salaman Lar tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a jihar Plateau da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga Mr. Marcus John dake Usasa Zaria a jihar Kaduna a Najeriya, wanda yake neman bayani game da cutar koda da abin da ke janyo cutar. Domin samun wannan amsa, wakilin Ibrahim Yakubu na Kaduna ya tuntubi Dr. Zainab Muhammad.
1: Shi wannan ciwo abu ne wanda yake iya harban koda, ka san kowane mutum koda biyu ke gare shi da Allah ya halicce shi da shi. To a kowane hali ya samu wannan kodan, yakan iya ja masa matsaloli da dama, wanda ya hada da ciwuwuka ko wasu alamu da zaka ga mutum ya gani ya sun bayyana a jikinsa, har ta kai ga ya zo ya kasa fitsarin ya zama masa guba a jiki, ya kai ga mutum yana wahala sosai, wata rama haka ta kai ga rasa rai. To shi wannan ciwo ne wanda abubuwa da dama ka iya jawo shi. Muhimmin abu shi ne mutum, misali yana da hawan jini wanda ba a kula da shi, ya kai ga yana yawan hawa har ta zotewa ita wannan koda illa. Sannan kuma masu ciwon suga ma su ma suna tattare da wannan ciwo, suna iya samun shi, wanda shi ma ba a yi maganin ciwon sugan da wuri ba, ko kuma ana wasa da shan magani, yakan iya taɓa koda. Shi koda halitta ne wanda aka yi domin ya tace abubuwan da jiki ba sa bukata, musamman ruwa da ya taru haka da abubuwa da jini ya riga ya tace. To koda yana ɗaya daga cikin halittar da Allah ya yi mana mu 'yan Adam, ta yadda zai tace duk wannan datti ya fitar mana shi daga jiki, yadda ba zai zama mana wahala ko kuma illa a jiki ba.
2: To menene alamun ciwon wannan koda, doctor?
1: To alamun sukan fara a hankali ne, dan ba farar daya yake faruwa ba. Na farko zaka ga mutum yana wasu alamu wanda zai iya zama alama na kowane irin ciwo ma, kamar yawan kaikayin jiki ko kumburi, kaga mutum yana kumburin kafa, ciwon ciki da tashin zuciya da amai da gudawa da alamu dai irin wannan, ko kuma kaga jiki yana kuraje suna fesowa mutum da sauransu. Amma ya fara ya ci gaba da tsanani, zaka ga mutum ko yawaita yin fitsari ko kuma kaga fitsarin yayi karanci sosai. To wa'annan suna ɗaya daga cikin alamomi da akan gani in mutum yana dauke da ciwon koda, wanda kan iya jawo mutuwar koda gaba ɗaya har ta kai ga in mutum ba ya farga ba ya kai ga rasa rai.
2: To doctor, ta yake yaduwa wannan cuta?
1: To cutar da farko dai kamar yadda nayi bayani, muna da koda guda biyu a jikinmu, ta hagu da ta dama, waɗanda ke da mazauni a wajen kwiɓi ko wajen gefen ciki ƙarƙashin haƙarƙari kenan ta baya. To a irin wannan hali zaka ga wanda ke ɗauke da ciwon baya iya tace dattin da ke jikinsa, akwai mahaɗan fitsari da ke haɗewa da shi koda. To duk wani cuta da zai taɓa wannan ɓangarori ko yawan shan magunguna barkatai haka da za su iya wa illa magudanar fitsarin ko mahaɗan fitsarin ko wajen koda, to yana iya yaɗuwa har ya taɓa koda ya jawo matsaloli.
0: Dr. Zainab Muhammad, likita a Kaduna da ke Najeriya. Masu sauraro, gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman wakilanmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos da Ibrahim Yakubu na Kaduna duk a Najeriya da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: DW, wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci.

zan bude shirin da fara karanto wasiƙar babaye Gambo Tumniya jamhuriyar Niger wanda yace DW Hausa a yau zan yi tsokaci ne dangane da ziyarar aiki da shugaban kasar Benin ya kawo kasar mu Niger. Tabbas wannan ziyara ta nuna cewa za a samu fahimtar juna tsakanin Niger da Benin, ganin yadda a baya-bayan nan dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu. Daga ƙarshe nake fatan za a bude iyakar Benin da Niger da ta jima a kulle. Allah ya sa haka, amin. Sai kuma wasiƙar Kamadu Kuru Abakelu GM wanda ya fara da cewa maciji yakan canja fata amma baya canja hali. Ba don komai na fara da wannan karin maganar ba, sai don ina son in bayyana halin da ke faruwa kai tsaye game da ajiye makamansu da wasu matasa 'yan fale a unguwannin Difa suka yi a gaban gwamnati da sarakunan gargajiya na birnin Difa da sunan Tuba. Mu ba mu ga wani sauyi ba. A 'yan kwanakin nan ma waɗannan matasan sai da suka yi fada har suka yi wa wani matashi rauni wanda har yanzu yana kwance a gadon asibiti. A don haka ga shawara nan gare ku matasa, ya kamata ku sani cewa sannan a hankali zubar ruwa ke cika kogi, don haka shaida mai kyau ne kadai ke iya goge duk wani zargi da za a yi maka a nan gaba. Ma'ana kada ku gajiya, ku ci gaba da nuna kyawawan ɗabi'u a fili. Jama'a ba su da sauran mantuwa, amma gaskiya da juriya kan karya zargi. Daga ƙarshe idan baka ga faruwar abu ba ido da ido, yin shiru ya fi alkhairi. Allah ya kyauta ya sa mu dace, amin.

To duka iya abin da ya sauka kenan a cikin wannan takaitaccen shirin na wasiƙun masu sauraro wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku a wannan lokacin nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.

0: kan sashin Hausa.
1: Masu sauraronmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jere shirye-shiryen da muka yi muku tanadi na wannan yammaci muna tafi da shirin jika ƙaro, shirin da ke karanto sakonnin gaishe-gaishen ku da ma na ra'ayin malamai. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan na sanar da ku halin da duniyar ta wuni.
0: DW labarun duniya.
1: Kwamandan sojin Lebanon ya kai ziyara Pakistan yayin da ake tsaka da tattaunawa tsakanin Iran da Amurka. Dubban mutane sun yi zanga-zanga a Koriya ta Kudu kan matsalar takardun kada ƙuri'a. ‘Yan sanda a Najeriya sun fara ɗaukar matakin daƙile cutar kwalara bayan ɓarkewarta a arewa maso gabashin ƙasar. Babban kwamandan rundunar sojin Lebanon Rodolphe Hayekal ya kai ziyara Pakistan domin ganawa da takwaransa Asim Munir a wata ziyara da rahotanni ke cewa na da alaka da tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Iran kan kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya. Wata majiya ta ce Lebanon na daga cikin muhimman batutuwan da ake tattaunawa a kai a ƙoƙarin da Pakistan ke yi na shiga tsakanin ɓangarorin biyu. Iran ta dage cewa dole ne a haɗa Lebanon cikin duk wata yarjejeniyar zaman lafiya, amma shugaban Lebanon Joseph Ayun ya buƙaci Tehran ta daina tsoma baki cikin harkokin ƙasarsa. A halin da ake ciki, rundunar sojin Lebanon ta ce sojojinta uku sun mutu a wani harin Isra'ila a kudancin ƙasar. Haka kuma an sanar da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Lebanon da Isra'ila wadda za ta buƙaci Hezbollah ta dakatar da hare-hare tare da janye mayakanta daga kusa da kan iyaka. Sai dai ƙungiyar Hezbollah ta yi watsi da yarjejeniyar tana mai buƙatar Isra'ila ta fice gaba ɗaya daga yankunan Lebanon. Dubban mutane a Koriya ta Kudu sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga saboda ƙarancin takardun kada ƙuri'a da ya kawo cikas ga zaben ƙananan hukumomi wanda aka gudanar a wannan makon, inda suke neman a sake gudanar da zaben. Hukumar zabe ta ƙasar ta ce matsalar ta shafi rumfunan zabe 50 bayan da aka buga takardun kada ƙuri'a da za su ishi rabin masu kada ƙuri'a kacal. Lamarin ya janyo fushin jama'a wanda ya kai ga murabus ɗin shugaban hukumar Rota Ek. Rahotanni sun ce kusan mutane 10,000 ne suka taru a birnin Seoul suna kira da a sake gudanar da zaben tare da gudanar da cikakken bincike kan matsalar. Zaben dai shine na farko a fadin kasar tun bayan da shugaba Lee Jae-myung ya hau mulki. Masana sun ce kurakuran da suka faru sun sanya shakkun jama'a ga tsarin zabe tare da jaddada buƙatar ɗaukar matakan tabbatar da gaskiya da riƙon amana a harkokin zaben. 'Yan sanda a jihar Borno da ke tarayyar Najeriya sun sanar da tsauraran matakan tsaftar muhalli domin daƙile yaduwar cutar kwalara da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a jihar. Rahotanni daga hukumomin lafiya sun nuna cewa mutane 39 sun mutu sakamakon cutar a makonnin baya-bayan nan, yayin da sama da mutane 24,200 suka kamu da cutar. Mafi yawan waɗanda abin ya shafa suna zaune ne a birnin Maiduguri da kuma ƙaramar hukumar Jere. Rundunar 'yan sandan jihar ta buƙaci zauna yankunan da su fito su tsaftace gidajensu, wuraren kasuwanci da ma magudanar ruwa. Tana mai cewa za a tura jami'an tsaro zuwa wurare daban-daban domin tabbatar da abin umarnin. A nata ɓangaren, gwamnatin jihar ta kafa cibiyoyin kula da masu fama da cutar. Kwalara cuta ce da ake kamuwa da ita ta hanyar gurɓataccen ruwa ko abinci, kuma talauci da rashin tsaro na daga cikin abubuwan da ke ƙara haddasa ɓarkewarta. Tuka da dai ku sha'afa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa tsohon ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican daga jihar Indiana Stephen Bayer afuwa ta musamman bayan an ɗaure shi a kan laifin cinikin hannayen jari ta hanyar amfani da bayanan sirri. An yankewa Bayer hukuncin zaman gidan yari na watanni 22 a shekarar 2023 bayan an same shi da laifin cin gajiyar bayanan sirri wajen saye da sayar da hannayen jari, yayin da yake aiki a matsayin mai ba da shawara da kuma mai fafutukar kare muradin kamfanoni. Haka kuma an umarce shi da mayar da sama da dala 350,000 da ya samu tare da biyan tarar dala 10,000. Fadar White House ta ce Trump ya yi masa cikakkiyar afuwa ne saboda gudunmuwar da ya bayar a aikin soji da kuma lokacin da yake majalisa. Bayer ya ce afuwar ta gyara abin da ya kira shari'a a siyasance da aka yi masa, tare da jaddada cewa shi fa ba shi da laifi. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta marubuta labarun wasanni ta ce an hana 'yan jarida da dama daga Iran da ƙasashen Afrika samun bizar shiga Amurka domin ɗaukar rahoto kan gasar cin kofin duniya ta FIFA. Shugaban

0: Ƙungiyar Gianni Marlow ya bayyana cewa wasu daga cikin 'yan jaridan an ba su bizar shiga sau ɗaya kacal, lamarin da zai hana su komawa Amurka idan sun bi ƙungiyoyinsu zuwa wasannin da za a buga a Canada ko Mexico. Ƙungiyar ta buƙaci FIFA ta shiga tsakani cikin gaggawa, tana mai cewa jinkirin bayar da biza ya sa wasu 'yan jarida sun rasa damar amfani da tikitin jiragen saman da suka saya tun da wuri, tare da fuskantar ƙarin kashe kuɗi. Ƙungiyar ta jaddada cewa kasancewar 'yan jarida a wurin gasar na da muhimmanci wajen tabbatar da 'yancin yaɗa labarai da kuma inganta amartabar wasanni. To, iyakacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. To, sai mu ce ai sauraro lafiya.
1: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. A sabon wasan nan namu na 'yan zamanin kwamfuta mai suna Rabiu ya saki layi. Wannan shine kashi na uku na labarin wanda ya faru a garin Tunkuza da ke nahiyar Afirka. A kashin da ya gabata a garin Tunkuzar, masu ƙarfin iko a siyasance wato shugaba Yunusa da babban kwamandan sojoji Karya Dantse da kuma ministan harkokin cikin gida Mati suna ta tsare-tsaren yadda za su sake karɓar gwamnati duk da ƙalubalen rashin lafiya da shugaban yake fama da ita. A dai ɓangaren kuma an yi wa Rabiu wata waya wadda bai saba samun irinta ba, wadda kuma a zahiri ministan harkokin cikin gida ne ya yi ta. Ko me yake nema? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashin mai taken zaka ci ra'ayi ne.
4: Rabiu ya isa ofishin ministan 'yan mintuna kafin lokacin da suka yi alkawarin haduwa ya cika. Yana ta faman hada gumi da haki saboda fargaba.
5: Rabiu, sannu ko?
6: Ranka yi daɗe, minista.
5: Kai haƙuri, na ajiye ka ko?
6: Ba da mu yalla bai, ai ban ma daɗe da shigowa ba.
5: Okay, bismillah. Na ji daɗi da ka samu damar zuwa. Ka ga ba ma sai ka tashi ba, zauna kawai zauna.
6: To, bismillah, to na gode yalla bai.
5: Ina so na san ko za ka iya riƙe amana, ɗauki amana ta in baka.
6: Ƙwarai ko yalla bai. Ai, na san yadda zan rufe bakina.
5: Rabiu kenan, na yadda da kai. Amma duk da haka, ina so ka sa hannu a wannan takarda.
6: Wannan menene kuma yalla bai?
5: Rabiu, takardar yarjejeniya ce ta cewa ba za ka faɗa dukkan abin da za mu tattauna a nan ba. Ba wai kuma don ban yarda da kai ba, amma saboda wannan abu ne da ya shafi tsaron ƙasa. Kuma tana da matuƙar muhimmanci. Don haka, ni da kai ya kamata mu yi alkawarin sirranta ta. Ni ma fa sai na sa hannu.
6: To, amma yalla bai ban gane ba fa. Ina nufin ban san akan me zan sa hannun ba.
5: Rabiu, na fahimci inda tunaninka ya sa gaba. Kuma ka yi daidai da kake kaffa-kaffa. Yanayin bayanin da zan faɗa maka yana da nauyi sosai. Gashi kuma sai dai ka yi haƙuri, don ko yanzu ka shiga iya wuya, don ba za ka iya fasawa ba.
6: Shikenan, a ina zan sa hannun? A nan?
5: Kaga, ƙwarai nan.
6: To, gashi na gama.
5: Ya yi kyau. Rabiu, shugaban ƙasa yana fama da rashin lafiya, kuma ya yanke shawarar cinyewa.
6: Na gane yalla bai.
5: Na fahimci ka gane, amma wannan ba shi ne ya sa na kira ka nan ba.
6: To,
5: na kira ka ne nan don na faɗa maka cewa shugaban ƙasa ya amince da na yi takara a maimakonsa.
6: Ok, to na gane yalla bai.
5: Na san yanzu kana tunanin me ya sa ka shigo cikin wannan al'amarin ko?
6: To, na haka ne. Maganar gaskiya, amma yalla bai, na ɗan fara gano wani abu.
5: Mala Rabiu mutumina, akwai wani ta yin da zan yi maka. Ina so ka zama mutum na farko da zai zo mai aiki tare. Saboda haka nake so kai ne zaka jagoranci bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai a ofishoshin yakin neman zabe na. Wato Rabiu wannan wani mukami ne mai matukar muhimmanci da yake bukatar sirri sosai.
6: Haka ba.
5: Sannan ina so ka sani ya kamata ka san cewa irin wannan aikin yakan zama munana a wasu lokuta. Aikin ka shine duk lokacin da aka jefe mu da wata mummunar kalma ko magana mara dadi. Kai kuma sai ka mayar da martani da iranta. Kai wani lokaci ma kana bukatan ka mai da abin da yafi haka wa'anda kenan zaka iya kirkiran wasu kalmomin da kanka.
6: Amma ranka dade ban
5: Rabiu kafin ka yanke hukunci. Wannan takardar take gabanka. Bude ta. Ya kamata ka san ainihin abin da kake shirin shigar da kanka a ciki.
6: Menene labai? Kwangila ce?
5: Ba shakka, kwangilar ka ce. Ban san ko zaka iya amincewa ka karba ba. Ka bude ta mana bude, bude. Duba shafi na 6. Sannan ka duba alkaluman da suke wurin kafin ka yanke hukunci.
6: Wannan ita ce?
5: Kai?
6: Me?
5: Ba shakka. Wannan shine abin da ke tattare da zama babban jami'in hukuma. Don haka me kace? Zaka yi aikin? Ina nufin zaka yi aiki tare da ni?
6: Ban gaskiya yalla bai a yanzu dai ban san me zance ba tukunna.
5: Na sani. Kana ganin wannan kamar yayi yawa ko? Kaga. Rabiu ka je kai tunani. Sannan sai ka dawo gobe mu tattauna. Rabiu kada ka manta. Har yanzu wannan batun da muke tattaunawa da kai sirri ne lamba daya. Kada ka sake wani ko wata ko wani mahaluki. Kai koma wane ne ya ji wannan magana akan kowane irin yanke hukunci ka yanke, ma'ana ko ka yarda ko baka yarda ba. Kasancewa hakan zai zo da wani sakamako mai tsauri idan wannan magana ta bulla. Ka rike sirri na.
4: Samira tana zaune akan matattakalar gidan su Rabiu daga waje. Tana nan tana jiran sa.
7: Rabiu, na gaji da jira fa. Faɗa min wai akan menene ne ministan yake so?
6: Ya bani wani aikin gwamnati ne.
7: Me? Haba, Rabiu ai na san da ma arna. Nayi zaton wani abu mai kama da haka. Allah dai ya saka amince.
6: Ai baki ma san biyan da za a yi min ba. Albashin yana da matukar yawa sosai.
7: Allah Rabiu, kai nayi maka murna. To amma kuma sai naga kamar baka murna.
6: Ba wai haka bane, nayi murna mana. Magana ta gaskiya amma dai abin ne.
7: Abin ne dai me?
6: To, ban san gaskiya ko zan iya yin aikin ba.
7: To, me kake nufi da baka san ko ba za ka iya yin aikin ba? Kana nufin baka karba ba kenan?
6: Eh. Ban karba ba gaskiya.
7: To me yasa?
6: Bana jin na amince da irin ra'ayin mati gaskiya.
7: Kai, ra'ayi kuma? Wai da gaske batun ra'ayi kake min Rabiu?
6: Eh to haka ne. Magana gaskiya dai ina jin Dr. Mai Nasara zai fi zama shugaba na gari. Yana da manufofi masu kyau wallahi. Ga tsarin sa a fayyace ne yadda za a aiwatar da manufofin.
7: Zancen banza. Kada ka sake min wata maganar ra'ayi ko manufa. Wani irin ra'ayi? To shikenan, zaka ci ra'ayin ne?
6: Ba wai wannan bane kadai ma. Yana so ne wai na dinga jujjuya bayanansa, na dinga bata sunan abokin hamayyarsa, da kuma dinga yada labarin kanzan kurege. Wannan shine yasa nake yin daru-daru wallahi da aikin.
7: To yanzu dai na gano dalilin bayan da kake yi. Amma Rabiu, karba aikin nan zaka yi fa ko kana so ko baka so. Yawa, kai tunanin irin shige-shigen da ka iya.
6: To naji amma kin ga kada fa ki ringa dauka ta kamar ban san komai ba ke ce kika san abin da ya kamata tunda dai yanzu ke ai babu durata bace ko
7: amma ai ba yana nufin ban damu da kai ba muna mutunci ai Rabi'u kuma ina so naga kai nasara a rayuwa ka sani

0: jitar-jitar cewa ɗaya daga cikin malamanta wato Samira na soyayya da ɗaya daga cikin ɗalibanta ta je kunnan uwar gida Saude nan take kuma ta kira Samira zuwa ofishinta amma ita Samira ta kira Zainab a matsayin shaidarta kuma sun tabbatar da cewa mutumin da ke cikin hoton ba Haladu bane Rabiu ne uwar gida Saude tana son ta san daga ina ne jitar-jitar ta taso
1: Amina damuwa ta ita ce kazafin da kika yi wa malama Samira ba karami bane wannan kazafi ne fa babba kina da wata hujja akai banda hoton da kike nuna yan ajin ku
2: a malama Saude na tuba na dauki abun wasa ne
3: me yasa kika yi hakan Amina mecece manufar ki ta fada mutane cewa ina soyayya da Haladu ɗaya daga cikin dalibaina dan bai kamata ki dinga yada labarin kanzan kurege akan mutane fa ya kamata a ce kin yi tunanin abin da zai je yazo
1: haka ne me kike jin zai faru da Haladu ya bar makaranta ba saboda abin da kika yi kuma da a ce malama Samira ta rasa aikin ta a dalilin wannan mummunar jita-jitar kuma fa
2: na tuba ba zan kara ba
1: ina fatan haka na kuma yarda da tubanki amma hakan ba yana nufin zan kyale ki haka kawai bane akwai bukatar mu tattauna magaran nan da iyayenki da kuma iyayen Haladu dan haka ki tafi gida gobe ki zo min da iyayenki
2: to malama Saude
1: ke kuma Libabatu ki kula nan gaba ki rika yin tunani kafin ki yada labaran da baki san abin da ke cikin shi
4: to malama Saude dan Allah ki yi hakuri
1: ki koma aji
4: to malama nagode
5: da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau ko me Rabiu zai yi ya karbi aikin ko kuma zai tsaya bisa ra'ayinsa ku biyo mu a sauran kashe-kashen wasan na gaba domin jin yadda za ta kaya shafin mu na sada zumunta na Facebook na bude domin muhawara da ku daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya
6: DW Zabi sonka
7: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabi sonka daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus A wannan makon ma Ali Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin

0: Tuma sauraro duka-duka iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin zabi sanka na wannan rana. Mu ma muna mika sakon gashe-gashen namu zuwa gare ku baki daya. A madadin dukkan ƴan uwa abokan aiki da suka tallafa wannan shiri ya iso gare ku. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.
1: DW ra'ayin malamai.
2: A wannan lahadin 6 ga watan Yuni ake cika kwanaki 100 da soma yakin da aka fara tun 26 ga watan Fabrairu tsakanin Iran da haɗin gwiwar kasashen Amurka da Isra'ila kafin Lebanon ta shiga fadan daga baya. Har kawo yanzu dai babu wani kyakkyawan sa rai na kawo ƙarshen yakin. Sakamakon yadda a baya-bayan nan kware-kware rejeje ne zaman lafiyar da aka cimma ta wurgaje. Ganin yadda ake ci gaba da yin dauki ba daɗi a fagen daga. Duk wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Donald Trump ke fuskantar matsin lamba daga cikin gida na a kawo ƙarshen yakin. Shin ina mafita ga wannan tashin hankali? Yaya kuma makomar yankin na gabas ta tsakiya za ta kasance da ma ƙasashen yankin Gulf? Wannan shine maudu'in shirin na wannan makon, waɗanda muka gayyato akwai Muhammad Qaddam Sadiq Isa mai yin sharhi akan al'amura daga Dubai. Sannan akwai wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya da ke a birnin Alkahira na ƙasar Masar, Muhammad Yaya Azare. Tare da ni kuma akwai Abdurrahim Hassan, tare za mu tattauna akan wannan batu. Malamai barkanku da warhaka, kuma muna godiya da kuka amince a tattauna da ku a cikin wannan shiri. Muhammad Yaya Azare, zan soma da kai. Takamaime wani hali ake ciki a yanzu a wannan tashin hankali da ake ci gaba da yi a tsakanin Isra'ila da Lebanon, Isra'ila da Iran da dai Amurka da sauransu?
3: Wato abinda za a iya cewa a takaice a yanzu shine lokacin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hari kasar Iran, dama sun ce muradinsu shine samar da sauyin gwamnati. To amma su abinda suke nufi da sauyin gwamnatin shine a samu gwamnatin da za ta zama yan amshin shatansu. To sai dai aka san haka abin da ya faru shine a yanzu kasar Iran ta kasance a ƙarƙashin masu mulkin da suke da yan gani kashenin aƙidar kare juyin juya halin musulunci na Iran, waɗanda sun yi ba baki riba a harkar tsaro kaɗai ba, har ma da kusan harkar tattalin arziki da zamantakewa da komi na ƙasar, wanda har ma sun yi kusan su ne da shugaban ƙasar a Masoud Pezeshkian a matsayin shugaban jakanayika. Wato da fara da mutane suna tunanin cewa tsatsauran ra'ayin riƙau na su waɗannan sabbin jagororin ƙasar Iran ɗin da suka bayyana a yanzu zai iya sa ya tunzura Amurka da Isra'ila su yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima wajen kaiwa ƙasar ta Iran hare-haren a yi ta ƙari da za su iya ragargaza ƙasar baki ɗaya. To amma sai dai abin da ya bayyana a zahiri shine jajircewar da suka yi a kan ra'ayinsu na riƙau da kuma irin kishin da suke da shi na cewa sai sun kare juyin juya halin musulunci na ƙasar ta Iran ya jawo suka dinga nuna turjiya da jajircewa a tattaunawar da aka dinga yi. Idan ka lura za ka ga tattaunawar da aka yi ta yi a tsawon kusan watannin nan ana tattaunawar, yawanci ƙasar Iran ita ce wacce take fatali da galibin abubuwan da ake kawowa a daftarin tattaunawar, saboda tun farko muradinta da buƙatun da ta kaddama na farko ko ɗaya ba ta yadda ta sarrafa da kuɗi daga cikinsu ba. To wannan ya sanya cewa ƙasar ta Iran a yanzu ta zama alaƙaƙai ba ga Amurka kaɗai ba, har ma ga ƙasashen yankin gabas suke baki ɗaya.
2: Qaddam Sadiq Isa, a baya-bayan nan faɗan ya ƙara faɗaɗa bayan da Lebanon ta shiga, kuma yanzu haka Isra'ila tana riƙe da wasu manyan wurare masu muhimmanci a Lebanon ɗin. A yarjejeniyar da aka cimma a baya-bayan nan, Lebanon ta ce ba ta da masaniya kuma babu magana ta shiga, dole sai Isra'ila ta fice daga waɗannan wurare.
4: Ba sabon abu bane a Lebanon. Lebanon ba ta cikin wannan dambarwar a matsayinta na gwamnati. Akwai ƙungiyar Hezbollah da take Lebanon wacce take ita kuma kungiya ce wacce ba bata wakiltar gwamnatin Lebanon, tana wakiltar kasar Iran ne, din da su din ƴan Lebanon ne. Yau amma umarni da hani da siyi da kwasiyi daga Iran yake zuwa mata, kuma kungiya ce wacce gwamnatin Lebanon bata yadda da ita ba a yanzu, kuma bata amince da ita ba, kuma tana adawa da ita da abin da take yi. Ba abin da yake faruwa kawai shine tana da karfin da ya wuce karfin gwamnati ne ta fuskar soja kenan nake nufi. Sojojinta da makamanta da sauransu sun fi karfin sojojin Lebanon ma ita kanta. Kamar dai yanda tsarin Iran yake a kowace ƙasa a duniya, tana buƙatar musulmi ba, tana buƙatar samar da kungiya wacce take ɗauka da makami wacce ta fi ƙarfin gwamnati. Safucin nasara a Lebanon akan kowace ƙasa a duniya kungiya ce wacce gwamnatin Lebanon bata yadda da ita ba, kuma abin da take bata yadda da shi ba, matakin da take ɗauka ba da sunan gwamnatin Lebanon take ɗauka ba, da sunan gwamnatin Iran take ɗauka. Domin yanzu halin da ake ciki, Isra'ila da tun bata cikin Lebanon ta zo, aka zo magana yanzu ta shigo bangaren kudancin kasar. A kudancin kasar ana magana cewa kada ta wuce, akwai wata ƙorama ta litani, kada ta wuce. Yanzu dai magana ake ta daftake da babban birnin Lebanon, ma'ana ya sunansa Beirut. A magana ta yiwuwar yawa ita Isra'ila, a magana ta yiwuwar mamaye kasar, miliyoyi ko dubban ɗaruruwan mutane suna ta hijira daga kudancin Lebanon, saboda Isra'ila kullun tana bada kafin ma ta kai harahare, kamar yadda take faɗa, tana ba su notice cewa su tashi daga gari kaza, daga ƙauyuka kaza, mutane dubunne suna mutuwa, ana sa dubunne a uku.
5: Abdulrahim Hassan, yanzu haka 'yan majalisar dokoki na Amurka sun kaɗa ƙuri'a na takawa Trump birki a wannan yaƙi da yake yi da Isra'ila. Wannan wata alama ce ta farkon nasara da kace gani na cewa za a bi hanyoyin doka a taka masa barki a yakin nan da ake yi?
6: To, za a iya kallon abun ta wannan fiska, Abdurrahman, saboda a halin da ake ciki, idan har sai yanzu ita majalisa za ta fara tunanin ɗaukar wannan mataki, sai aza ayar tambaya. Ana neman watanni uku kenan yanzu da fara wannan yaki, me yasa ba su ɗauki irin wannan mataki tun a baya ba? Ni zan iya ganin cewar yanzu Amerika da su 'yan majalisun gaba ɗaya za a iya cewa sun ga uwar bari, idan har za mu yi amfani da wannan kalmar in ba ta yi tsauri ba. Saboda ana maganar cewa
5: nasara ta gagara, kake ganin dole a koma sulhu.
6: Kwarai da gaske. Baya ga haka, ana maganar kusan biliyan 30 Amerika take asara tun da aka fara wannan yaƙi, wanda masana alƙaluma sun ce an kusa kai da kamar dala biliyan 1 da suke kashewa akan harkar soji kadai a kowace rana.
5: Ana asara sosai.
6: Kaga za a iya cewa ta wannan bangaren asarar da ita Amerika ta yi ya sa dole su fara wannan tunani na dakatarwa ta bangaren doka. Na biyu, a cikin watanni uku da aka fara wannan yaƙi, kamar yadda doctor da shi kaddam yayi bayani, matakin farko da ita Amerika ta gaya duniya da take son ta cimma a wannan yaƙi na Iran shine sauyin gwamnati. An ɗauki wannan lokaci babu alamar sauyin gwamnati.
5: Babu.
6: Shi shugaba Trump kullum yana saɓar da baka, ya ce yana fatan shi sabon jagoran addini zai zama mutumin da za su yi aiki da shi. A'a, yana son a sauya gwamnati, har yanzu babu alama. Bugu da ƙari, a yadda ake tafiya yanzu, tasiri da girman Amerika yana faduwa ne a idanun duniya, saboda babu yadda za a yi da a yi tunanin Amerika ta nuna yatsa a kan kowace ƙasa kamar Iran a ce bata cimma nasara ba. Duk abubuwan da suka faɗa babu wanda ya tabbata har izuwa yau. Kaga kenan su suna da zaɓi, majalisar Amerika, na cewar ko su takawa Trump birki shi ya ji kunya shi kaɗai, ko kuma su bari mutuncin Amerika ta zuba kimarta ta raguwa idanun duniya a nan gaba. Kaga duk wani abin da ake maganar cewar ana son a taka wa Iran birki akan harkar makamashin nukiliya, dama ake sake bata na tasbullo da sabbin dabaru na yadda za ta kera sabbin makamai masu hatsarin gaske, amma yadda ba lallai ita hukumar IAEA ta iya cin masu a ina suke kyarawa ba. kaga yanzu hankalin su yana wani wuri yake to dole in har an iya gane cibiyoyin mu da aka barnata to yanzu idan za su kera a ina za su je su yi yaya za su yi su kera su ba tare da an iya gano su cikin sauri ba wannan ma wata nasara ce kuma faduwa bangaren ita America da kuma Isra'ila a baya bayan nan mun ga yadda baraka ta kunno kai tsakanin shugabannin guda biyu Trump da shi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu har ya faɗi kalma ɗaya na cewar idan ba dan shi ba da yau ba a maganar Isra'ila to me zai faru yau idan wata gwamnati ta zo America wanda ba ta goyon muradin Isra'ila akan yankin gabas ta tsakiya saboda haka suna da kamar kawai Iran ta zama kadangaren bakin tulu a halin da ake ciki yanzu dole su yi amfani da wannan doka su taka masa birki domin su tsira da mutuncin su koda a nan gaba
2: Mahmud Yaya Azare a cikin Isra'ila akwai ɗan siyasa da suke adawa da manufofin na Netanyahu kan ci gaba da wannan yaki
3: wato abinda za a ce ba za a iya cewa gaskiya baraka bace ba ba dai a iya cewa adawa ce da hamayya ta siyasa saboda duk yawanci waɗanda suke magana suke adawa da Netanyahu ba wai suna magana bane akan cewa yayi kuskure a wajen kaiwa Isra'ila a wajen kaiwa Iran ko Hezbollah a Lebanon hari suna dai nuna cewa in Isra'ila har za ta wannan abin ya kamata ya kasance ta yi shi bayan ta tsaya da kafafuwarta ba tare da ta dogara da Amurka ba duk da kasancewa sun san cewa karfin tattalin arzikin su da marumbin makamin su kusan kwacakwam kaso 90 cikin 100 duk daga Amurka ne to amma saboda adawar siyasa suna so su ingiza ƴan ƙasar su nuna cewa Netanyahu ya sayar da ɗewuci da kima da daraja ƙasar su a wajen Amurka ya zama dan amshin shatanta to suna so su fake da wannan ne sannan da Allah kafin nan wato akwai dan wani hanzari ba gudu ba da zan yi dangane da jawabin da takaddame lalle haka ne wato Hezbollah a Lebanon kungiya ce wacce ta yi gaban kanta wacce take a matakin da take dauka lalle ya saba da matakin gwamnati amma sai dai tsarin kundin tsarin mulkin Lebanon tun lokacin da bayan akwai yakin basasa da aka yi a kasar akwai wata yarjejeniyar da aka yi da suke ce mata yarjejeniyar Daifa to tun a wannan lokacin a birnin Daifa na Iraq na Saudiya aka ce mu wannan yarjejeniyar tsakanin ƴan ƙasar Lebanon bayan sun yakin basasa suka tsara cewa mulkin ƙasar za a raba shi ne tsakankanin kungiyoyi uku na al'ummar ƙasa shugaban ƙasa ya fito daga cikin kristoci ƴan ƙasar prime minister ya fito daga cikin ƴan sunni shi kuma wannan shugaban majalisar dokoki ya zama dan shi'a to saboda haka hatta a yanzu ƴan shi'a suna daga cikin wani bangare na gwamnatin Lebanon sannan akwai wasu jam'iyyun siyasu daga tsiraru da suke goyon bayan su akan cewa dama magana biyu ce shin ya za a yi mu kwaci kanmu daga makwabciyar Isra'ila wacce a kullun take kokarin ta mamaye mu wanda kuma ta taba mamaye mu ma saboda Isra'ila a tarihi ai ta mamaye kasar Lebanon ƴan Lebanon din ne ƴan Hezbollah din ne suka dinga katta suka tsada da kayar baya har suka tilasta Isra'ila ta fice daga cikin Lebanon a shekarar 2000
2: ita ta kwace su daga
3: mamayar Isra'ila ka gane to saboda haka har yanzu a kasar Isra'ila a cikin kasar Lebanon akwai mutanen da yawa ƴan sunni ne da kristoci da suke goyon bayan Hezbollah akan cewa babu abin da zai enta Lebanon daga Isra'ila face ta da kayar baya da amfani da makami
2: Adam Siddiq wannan rikici an shakarawa tsakanin Hezbollah da Isra'ila tun lokacin nasarar Allah kafin su kashe shi yanzu ana magana a yi sulhu wani abu ne da kake gani zai taba yiwa tsakanin su Hezbollah da Amerika da kuma na ganin cewa an kawo karshen har-haren da suke kaiwa Isra'ila su Lebanon din
4: Hezbollah fa ba ta da ta cewa akan abin da ya shafi wannan yakin saboda in ba Iran ce ta ce mata a dakatar da yaki ba za a iya dakatar da shi ba Hezbollah kuma ba ta wakiltar
2: to amma an cin mai yarjejeniya kware-kwareya amma Hezbollah din ta ce ba ta da masaniya akan wannan yarjejeniya ita ba ta ma amince da ita ba
5: ta ci gaba kuma da kai a
4: wayan kamar yanda ka san shi kansa yakin Iran din ne yan siyasa koyaushe a kasar na shugabanci suna bada kamar kace bayanai masu karo da juna ko ai ta kanta Iran din tunda ka fara yakin ai shi wato media ta yaki ba sabarin yanda mutanen da yawa suka dauka shi a kaida in ba abin da kaga ya tabbata a kasa ba ba a yin magana akan zahara dorayin sharihi kowane bangare yana fadan abin da yake so a lokacin da yake so kuma ga wani bangaren daga ciki ya saba daga ciki yanzu kamar Iran din kanta me yasa har ake ganin akwai kamar a ce rabuwar kai tsakanin shugabannin saboda wani lokacin shugaba bangare kaza zai ce kaza wani bangaren ya musa yace a'a shi ma waɗannan da a cikin wannan tsarin yake amma dai a dunkule tunda ba rigima ce ta fara da wannan yakin na Iran ba ma'ana na rufe rigima Hezbollah rigima ce tsohuwa a dunkule koma dai menene tana da alaka da me Iran tace ko kuma me Iran tace kar'ayi kungiyar Hezbollah kuma ba ita ce take wakiltar a kota ta yan Shi'a ta kasar wannan ba ta kasar ya sunanta ta kasar Lebanon ba yan Shi'a da yawa har shugaban bangaren Shi'a din kansa a yan siyasar kasar kamar Nabi Barri baya goye mai abin da suke yi saboda haka su wata kungiya ce wacce take da alaka da abin da ake cewa walayatul faqih akwai yan Shi'a da yawa a Lebanon wanda ba su da wannan aqidar ma'ana aqida cewa su yan Lebanon ne amma loyalty din su da biyayya su tana ga shugaban Iran
5: a takeice ya kace ganin za a iya bin hanyoyi mafi kyau na ganin cewa an dakatar da wannan yaki wanda ake tafka mummuna asara akan shi a gaba ta tsakiya da ma duniya baki
4: daya to shi kawo wannan abu ne too idealistic kai tunanin cewa akwai wani kamar ka ce wata layin zana ko wani abu da za a ce gashi cut da an yi amfani da shi an daina magana ce ta siyasar duniya da ba zai yiwu ka ce ga wani bangare da 100% shi yake akan gaskiya wani bangare kuma kamar a ce fari da baki ba kashi 85 cikin 100 na hare-haren da Iran ta kai daga fara yakin nan zuwa yau akan kasashen Larabawa ya sauka ba akan Isra'ila ba kashi 15 ne kadai ya sauka akan Isra'ila saboda haka ba yaki ne da yanda ake tunanin cewa wai
5: to amma waɗannan kasashen Larabawan su ai suke da sansani na sojojin Amurka kuma ita Iran din tana cewa tana mayar da martani ne akan Amurka
4: to ai shine ai sansanin sojojin da ina wanda ake cewa din a garin muke fa muna ganin inda bama bama suke sauka ko jiya wanda take cewa wai kuskure aka yi harin America ne ikai kan airport din Kuwait ai kowa ya ga bidiyon garuruwa akan garin al'umma ne akan kasashe akan kamfanoni akan hanyoyi akan gari ka ajiye maganar wani wannan wani cewa waye daga sansanin sojan Amurka take so ta bi me yasa bata kai sansanin sojan Amurka da yake Pakistan ko yake Turkiya ko yake kusa da ita akwai kasa kusa da ita Azerbaijan wannan sansanin sojan Isra'ila ma anan yake
5: amma an yi tunanin
4: sansanin soja a wata kasa
5: an yi tunanin cewa Amurka za ta gama da su cikin lokaci kada amma kuma gashi abin wankin hulla ya kai su dare su
4: wannan haka yake amma yake musamman a lokacin da ake iya harba makamai daga nesa zuwa nesa zuwa wata kasa bayan yaki ne na takobi kamar na dawa to amma duk da haka ka kalli me ya faru yanzu duk abin da ake magana a Iran da waye da sauransu da abubuwa tunda ake a tarihi ka taba ganin kasar da a cikin kwanaki kadan aka ruguje shugabannin ta kashi 1 2 3 gaba daya a lokaci daya ka taba ganin kasar da aka kawo karshen sojojin ta na sama ya zama gaba daya ba ta da kujirgi kwaya daya na soja da yake iya tashi ba ka taba ganin kasar da a cikin kwanaki aka kawo karshen sojojin ta na ruwa gabaki dayan sa ba sai wani tsari na jirgin ruwa na yaki in ba waɗannan fast boats din wayannan yan jiragen da suke gudu da bindigogi a kansu ba
5: kana nufin Amurka ta kawo ƙarshen sojojinsu da dakarun su komi
4: kwarai da gaske ka tabbata ina suna sojin ruwa ko sojojin kasa ko sojojin sama ai babu su an ga bayan su
5: to amma
4: da suke fada sama da jirgin ruwa 158 a garkashin ruwa yana garkashin ruwa
5: to amma a kaidance
4: jirgin sama yanzu kwaya daya da irage an rushe su
5: Adam a kaidance in ka ci yaki ta haka kai karfi ta ko ina ba sai kai sulhu ba dole ka aza dokarka amma kuma Amurka tana neman sulhu
4: a kana magana ne da gwamnatocin da kullun take kamar yanda aka yi magana a baya a cikin shirin akwai magana ta abin da ya shafi matsin lamba
7: daga ita kanta gwamnatin Amurka da kuma kawayenta da suke wannan yankin wanda suke so yakin kada ya dore. Matsin lamba na 'yan siyasa Amurka musamman waɗanda suke fuskantar a zaɓe na 'yan majalisu a watan Nuwamba. Dan shi ne dalilin ka ɗauka wai kin yakin ne ya sa suka ɗauki wannan matakin.
5: Abdulrahim Hassan, wannan yaki da ake ya haddasa babban cikas a fannin tattalin arziki musamman akan wannan mashige na Hormuz. Idan abubuwa suka ci gaba da lalacewa ba karaman ta'adi bane za a ƙara haddasawa duniya musamman akan wannan safara na kayayyaki da kibin wannan mashige. Kana ganin a gaba abubuwa idan suka lalace ba za su shafi Afirka fiye da yadda aka suka shafi kasashen Afirka a wannan rukuni na farko na yakin nan da aka yi?
6: To gaskiya kaga tun ba a yi zurfi ba ma, wato duk masana da ke bibiyar wannan rigima sun tabbatar tun ana watannin farko ko kwanakin farko na yakin, duk duniya babu waɗanda suka wato ɗanɗana kuɗar su fiye da su Afirka ɗin. Misali idan ka cire su karan kansu manyan actors din, wato manyan kasashen da abun ya shafa, saboda kaga an yi maganar kaso kusan 90 ko fiye da haka na taki da kuma sauran sinadaran noma na zamani da su carbon ɗin da ake magana, duka su Afirka an yi dogaro ne kacokan daga wanda yake fitowa daga wato wannan mashigi na Hormuz. Saboda haka ana maganar kuma foreign reserve na harkar mai, mu ne kadai har yanzu babu wani tanadi da aka yi na kota kwana. Kaga lokacin da aka fara rufe wannan mashigi, mu an lura ba mu da komayin komai da ka sani, shi yasa da aka ƙara komai ya yi tsada ya shafi abinci da sauransu. Saboda haka iya zurfin da ko ci gaba da wannan yakin, haka kuma iya wahala na nahiyar Afirka za ta fada ciki. Amma idan ana maganar solution kamar yadda ka tambaye kaddam, ta ya za a kawo wannan solution din, shine kaga maganar da yake ta kokarin ya nuna shine babu yadda za a yi a raba su Hezbollah da gwamnatin Iran. Wannan haka yake abinda shekar da muke so ya nuna kenan. Kuma tabbas haka ne, saboda ko a baya-bayan na yarjejeniyar da ta rushe tsakaninsu da Amerika da wannan yarjejeniyar tsagaita wuta, su Iran sun fito sun ce muddin Isra'ila bata daina kaiwa Lebanon Hezbollah hari ba, to babu magana yarjejeniya. Me wannan yake nuna? Wato yar aikinta ne kenan kai tsaye. Sannan su ma duniya ta yadda cewar kamar TV ne da remote, duk wani motsinsu yana samuwa ne daga cikin Iran. Kaga kenan idan har ana son a cimma wannan mafita, maganar na dindindin ni ban yadda da wannan ba, ba za a taba samu ba a wannan halin da ake ciki ta siyasar duniya kamar yadda sauran malamai suka bayani musamman kaddam, sai dai a yi yarjejeniyar tsagaita wuta. Duk kuma kasar da ta yadda ayyar jejjena tsagaita wuta, misali na shekara ɗaya ko wata shida ko wata uku, wallahi akwai abin da ta kunsa. Kawai tana son ta cimma wani manufanta ko na sake farfado da abin da aka mata asara ko kuma na sake dabaru. Amma maganar a cimma jejjeniya na illa masha Allah, in dai ana yin siyasar duniya da wuya.
5: A kaddam a ƙarshe, ya kace ganin makomar hudda ta kasashen Larabawa da Iran da ma wato bangaren Hezbollah da makomar zaman lafiya a yankin gabas tsakiya?
7: To Larabawa da Iran kam tsami ne gaskiya, bayan da ya biyo bayan zaman lafiya na wadan lokaci na wasu yan shekaru. Na farko dai ta sun ga abin da ya faru, ta yi yaki da su a daidai san da take tana yaki da Iran. Kuma wani ɗan ƙarin haske da nake so na yi, makaman da ta habu a kasashen Larabawa alhamdulillah kashi 95 cikin 100 gaba ɗaya babu wanda ya sauka. Wannan tsarin da ake magana na patriot ba wanda bai ci nasara kaɗe shi ba, sai dai kawai kamar yadda ka sani ko da an kaɗe shi dole zai faɗo. Amma dai kashi 95 idan ka duba kowane irin bincike mai zaman kansa a duniya, zai baka daga kashi 90 zuwa 95 na cin nasara kaɗe su ga baki ɗayansu. So kuma makamai ne na 'yan kasashen na yaransu da sojojinsu da makamantansu. Sannan ta ɓangaren abin da ya shafi ƙasashe, ita Iran ita take amfanuwa da su. Yanzu ka ɗauki Dubai, tun zaman da Iran take na shekara da shekaru da ake mata takunkumi a Dubai ake amfani da bankunan Dubai da kamfanonin Dubai wajen yin dabarun shigan mata da kudin kasashen waje da taimaka mata wajen kaucewa takunkumin Amurka da mu'amalolin da bankin duniya bankunan duniya yanzu wannan an kawo karshen sa gaba daya duk kamfanonin da suka shafi Iran a UAE yanzu an rufe su da bankunan su da komai da komai kaga wa yake tutuwa dama alaka su ta take amfanuwa da su kamar yanda take da manyan kamar kace abubuwa a kasa sauran kasashen Oman da UAE nan gaba da in general da makamantan su saboda haka kuma yanzu halin da ake ciki yanzu har ita kanta a Hormuz din a mashigar Hormuz ita Iran ita ta fi kowace kasa tutuwa saboda su waɗannan kasashen tun sun samu wa kansu mafita kasar Saudi Arabia yanzu ta gaba ta yammacin kasar take fitar da man fetur kamar yanda ita ma nan a daidai da Larabawa da Oman ba ta bi yanzu ta wajen ita kuma Amurka ta sa mata takunkumin da ba abin da yake shiga zuwa a cibiyoyinta na port na cibiyoyin ruwa da tashoshin ruwa kaga ita a yanzu a halin da ake ciki ko da a halin da ake ciki na Hormuz ita ce kasar da tafi ko ina tutuwa
5: ba sauraro da haka muka kawo karshen shirin na yau a madadin waɗanda muka tattauna da su a cikin wannan shiri Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai yin sharhi akan al'amura daga Dubai da Muhammad Yaya Azhar wakilinmu dake a birnin Al-Qahira na kasar Masar tare kuma da Abdulrahim Hassan tare da ni a nan a studio a madadin su dukkanin su ne Abdulrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW
1: DW labarun duniya
8: Babban kwamandan rundunar sojin Lebanon Rudolf Haikal ya kai ziyara Pakistan domin ganawa da takwaransa Asim Munir a wata ziyara da rahotanni ke cewa na da alaka da tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Iran kan kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya. Wata majiya ta ce Lebanon na daga cikin muhimman batutuwan da ake tattaunawa akai a kokarin da Pakistan ke yi na shiga tsakanin bangarorin biyu. Dubban mutane a Koriya ta Kudu sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga saboda karancin takardun kada ƙuri'a da ya kawo cikas ga zaben kananan hukumomi wanda aka gudanar a wannan makon inda suke neman a sake gudanar da zaben. Hukumar zabe ta kasar ta ce matsalar ta shafi rumfunan zabe 50 bayan da aka buga takardun kada ƙuri'a da za su ishi rabin masu kada ƙuri'ar Kachal. Lamarin ya janwo fushin jama'a wanda ya kai ga murabus din shugaban hukumar Rota Ek. ‘Yan sanda a jihar Barnan tarayyar Najeriya sun sanar da tsaurara matakan tsaftar muhalli domin daƙile yaduwar cutar kwalara wadda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a jihar. Rahotanni daga hukumomin lafiya sun nuna cewa mutane 39 sun mutu sakamakon cutar a makonnin baya-bayan nan yayin da sama da mutane 4,200 suka kamu da ita. Mafi yawan waɗanda abin ya shafa suna zaune ne a birnin Maiduguri da kuma ƙaramar hukumar Jere. To iyakacin abin da ya sauka kenan anan ne ma za mu nade tabarmar shirin namu gaba. Ba ɗaya hana wannan zango sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ta tsara shirin kamar yadda ku saurara da Ifa Mustafa Jafar da ma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawar su sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairin sa daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.